0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci cikin shirinmu na zango na farko na watsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Mun daga hi wannan yake muku sallama a wannan safiya ta Alhamis da fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin bayan an sha labaran duniya za mu je Najeriya inda gwamnatin jihar Anambra da ke kudancin kasar ta ce dole ne duk wani dan siyasa ya biya miliyoyin naira kafin shiga jihar domin tallata kansa a matsayin kamfe gabanin zaben shekarar 2027 da ke tafe. Za kuma mu ji wasu bayanai dangane da siyasa a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya da ma wasu batutuwan da suka danganci jamhuriyar Nijar da karin wasu rahotannin amma yanzu ga halin da duniyar ta waye gari.
0: DW labarun duniya.
1: Wani harin jirgin sama mara matuki a Sudan ya kashe fararen hula da dama. Fashe-fashe sun girgiza birnin Kyiv na kasar Ukraine bayan gargadin harin makamai masu linzami. Sabbin gobarar dazuka sun saki barkewa a wasu yankuna na kasar Faransa. Shugaba Donald Trump na kasar Amurka ya barazanar maida martani mai karfi akan Iran bayan harin da aka kai wa wani sansanin sojin Amurka da ke kasar Jordan. Barazanar ta zo ne bayan wani lokaci na kwanciyar hankali da ya haifar da fatan cewa bangarorin biyu za su iya komawa teburin tattaunawa. Halin da ake ciki farashin danyen mai a kasuwannin duniya da ya tashi. Inda Brent sawato mai samfurin Brent ya karu da kaso 7.3 cikin 100 kuma ya kai dala 83 da senti 9 akan kowace ganga sakamakon fargabar tangardar samar da mai a duniya. A gefe guda Saudiya da kasar Amurka sun sanar da kai hare-hare a kan sansanonin mayakan da ke mayakan Iran. Wato da Iran ke mara musu baya a Iraki inda aka ce mayaka 20 da masu wato wasu sojojin Iran 6 suka mutu a can. An ji kara fashe-fashe a birnin Kyiv babban birnin kasar Ukraine da sanyin safiyar yau wato bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargadin cewa Russia na iya kaddamar da wani sabon kazamin hari a cikin dare. Magajin garin birnin Kyiv Vitalis Kristofko ya ce Russia na amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hare-hare tare da yin kira ga mazauna birnin da su nemi mafaka. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na X, shugaba Zelensky na Ukraine ya ce Russia ta shafe kwanaki tana kai wato shirin kai hare-hare masu muni. Yana mai neman kasashen wato da ke gawance da Ukraine din da su kara kaiwa kasar kuma baiwa kasar makaman kare sararin samaniyarta. A ranar 30 da ta gabata ne dai shugaba Zelensky ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House inda suka tattauna yiwuwar samar da karin makaman kariya na tsarin wato Patriot ga kasar Ukraine. To ana shan waɗannan labaran ne da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Gobara ta sake barkewa a wasu sassa na kasar Faransa yayin da kasar ke fuskantar tsananin zafi al'amarin da ya tilastawa ɗaruruwan mutane barin gidajensu. A yankin Va da ke kudancin kasar gobara ta tashi kusa da garin Brignoles inda aka kwashe tsakanin mutum 600 zuwa 700 daga gidajensu yayin da gobarar ta kona kusan hekta 100. Jama'an kwana-kwana sama da 250 ne tare da jiragen sama da na masu aikin wato kashe gobara su ne ke kokarin shawo kan wannan iftila'i. Haka ma an sake samun gobara a dajin wato Fontainebleau da ke a kudancin birnin Paris yayin da wata babbar gobarar ta kuma tashi a ƙauyen Kochi inda can ma ta lalata kusan hekta 125 na wato fili. Mahukuntan Faransa dai sun buƙaci da mazauna yankunan da al'amarin ke faruwa da su zauna a gidajensu tare da rufe kofofi da tagogi saboda ƙaurin hayakin da ke barazana ga lafiyar al'umma. A galla mutum 9 ne suka mutu sakamakon wani harin jirgin sama mara matuki a Sudan. kamar yadda wata majiyar lafiya ta tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na Faransa wato AFP. Harin ya zo ne kwanaki biyu bayan jagoran dakarun wato kata kwana tare Sheikh Muhammad Hamdan da Galo ya baiwa mayakan sa cikakken ikon da su gudanar da hare-hare na soji. Lamarin ya faru ne a jihar wato arewacin Kurdufan, inda rundunar RSF ke kokarin killace birnin El Obeid gabanin wani babban hari da Majalisar Dinkin Duniya ke fargabar ka iya janyo mummunar zubar da jini. Tun bayan barkewar yaki a Sudan a cikin watan Afrilun shekarar 2023 a tsakanin Hamdan Dagalo da shugaban gwamnatin mulkin soji Abdul Fattah Al-Burhan, an yi kiyasin cewa sama da mutum 200,000 ne suka mutu a Sudan din, yayin da rikicin ya haifar da ɗaya daga cikin mafi munin matsalolin yunwa da kuma ta raba mutane da matsugunansu a duniya. Jama'a baki ɗaya, labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na DW. Yanzu za mu je ga rahotannin da muka yi muku tanadi.
0: DW harkokin yau.
1: A cikin harkokin za mu je kasar Ghana, inda majalisar dokoki a kasar ta amince da wata sabuwar dokar da za ta baiwa kotuna damar tura masu aikata ƙananan laifuka zuwa wasu ayyuka ko ma yin hidima maimakon ɗaure su da ake a gidajen yari. Za mu je jamhuriyar Nijar domin jin waɗansu batutuwa, musamman waɗanda suka shafi taro da aka kammala na yini biyu inda mazauna ƙasashen waje karo na biyu suka zauna a birnin Yamai. To amma yanzu za mu fara da siyasar Najeriya, inda gwamnatin jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya ta sanya kuɗin izinin gudanar da kamfe na siyasa a faɗin jihar, inda a yanzu 'yan takarar shugaban ƙasa kamar su Peter Obi da Bola Tinubu da sauransu waɗanda ke shirin shiga jihar domin kamfen su za su biya naira miliyan 50. In ji wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
2: A baya-bayan nan ne dai gwamnatin jihar ta Anambra ta sanar da cewar duk 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun siyasa da ke son amfani da harabobin kamfen na waje a jihar gabanin zaben 2027 za su biya kuɗin neman izini har naira miliyan 50 ga gwamnatin jihar. Mataimakin babban manajan hukumar kula da alamomi da tallace-tallace ta jihar Chika Ungobili ya ce Peter Obi na jam'iyyar NDC da Atiku Abubakar na ADC da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na APC da sauran duk wasu 'yan takara na shugabancin ƙasa lalle ne yanzu su biya wannan kuɗi kafin gudanar da kamfen neman zaɓe a jihar. A tsarin dai 'yan takarar majalisar wakilai za su biya naira miliyan 5 na majalisar dokokin jiha, kuma su biya naira miliyan 1,500, sai 'yan takarar shugabancin ƙananan hukumomi da za su biya naira miliyan 2,500, yayin da masu neman kujerar kansila za su biya naira 100,000 kafin su fara amfani da duk wata haraba a jihar don kamfe. Kingsley Ugochukwu dan jihar ne da kuma ke kusa da gwamnatin jihar.
3: It cost the state money like we've learned from.
2: Yace jihohi kan kashe kuɗaɗe wajen ganin an sake tsaftace guraren da duk aka yi taron siyasa. Lagos ma na da wannan tsarin. Za ka ga yayin tarurrukan siyasa ana ta maƙalƙala hotuna da bana-bana kusan ko'ina, don haka daga ƙarshe gwamnati za ta kashe kuɗaɗe ne domin dawo da tsaftar jihar, tunda 'yan siyasar ba za su dawo don ciccire ababen da aka lilliƙa ba bayan zaɓe. Umar Usman Ɗanbaito lauya ne a ƙasar.
4: Wannan abin ba daidai ba ne, ya saba wa da tanadin da dokokin Najeriya suka yi, kuma ko da sun kai wata doka majalisa cewa ta yi doka majalisar jiharsu ta ba su dama su yi haka, a shara'ance ita kanta dokar rusasshiya ce.
2: Gwamnatin jihar ta Anambra dai ta ce tsarin izinin an ƙirƙire shi ne domin tabbatar da tsari da hana gurɓata muhalli da kuma kare karorin jama'a game da samar da adalcin damar tallar ɗan takara ga kowa, tare da daidaita ayyukan kamfe a faɗin jihar. Ofunabo Inko Tariya lauya ne kuma ɗan siyasa. Yace ganin yadda aka talauta 'yan Najeriya inda suke gab da fara tsintar abinci a bola, abinda jihar Anambra ke kokarin yi shine ganin masu kuɗi ne kawai za su taka rawa a siyasa. Hakan na nuna cewar ba ta soyayyar jama'a kan ɗan takara ake ba, maganar mai dukiya ake yi. Ba wannan ne dai karo na farko da gwamnatin jihar ta Anambra ke sanya kuɗin izini ga masu son gudanar da kamfen na siyasa ba a jihar. A zaben 2023 gwamnatin jihar ta sanar cewar 'yan takarar shugaban ƙasa za su biya naira miliyan 10 kowannen su kafin gudanar da kamfe a jihar da dai sauran yan takara. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To a Najeriya da tun bayan da gwamnan jihar Kaduna Sanata Obasani iya zabi Mr. Jerry Adams, wani dan kudancin jihar kuma mabiyin addinin Krista a matsayin wanda zai masa mataimaki a takarar da za a yi gabanin zaben shekarar 2027. Al'ummar jihar ta Kaduna ke maida martanin cewa wannan mataki ne na kawo ƙarshen tikitin Muslim-Muslim a jihar. Shin ko matakin wani sako ne gwamnan na Kaduna ke kokarin aikewa a siyasance? Tambayar kenan da abokin aiki na Fauziya Dauda ta yi wa Dr. Faruk Bibi Faruk, wani masanin kimiyyar siyasa da ke Najeriya, a tattaunawa da suka yi ta wayar tarho.
5: To sakon da yake aikawa shine wato ya ki karɓa baudewar da wanda ya karɓa a wurin sa ɗan Rufa'i yayi, yake amfani da daidaita wato takara, yayi amfani da yawan jama'a don ya ci zaɓe. Saboda ita siyasar Najeriya an raba ta ne akan kashi biyu, ko a daidaita takara wato akan launin mutane, addininsu da yarensu da inda suka fito da ɓangarensu, ko kuma a yi amfani da yawan mutane yanda demokradiyyar duniya take ciki.
6: To amma daktar, wasu za su ce anya 'yan siyasa ba gara kan mabiya suke yi ba da batun addini, kamar idan suka ga hagu ba ta yi ba sai su dama?
5: Kowa yana lissafinsa akan yanda zai ci zaɓe a gaskiyar magana. Saka in ta juya masa ta cewa zai iya samun ci zaɓe ko ta wani halin kaka, ya yi lissafinsa, zai ɗau wannan lissafin. Kuma wannan lissafin ko ya yi karo da tunanin mutane, ya ma fi masa daɗi idan mutane ba su fahimce shi ba, ya musu wayo, ya tsallake, ya wuce. Kowane ɗan siyasa, kuma kusan ko'ina ake siyasa a duniya, akwai wannan alamun za ka rinka ganin su na cewa kowa yana amfani da damar da yake da ita. A Najeriya damammakin ne suka tsallake tafiyar da ƙasa da haɗin kan ƙasan, ya zama da cewa a bambance-bambance shi ake kallo akan haɗin kan ƙasa, ba rashin kallon bambance-bambance ba. Ko ina a duniya za a ce in akwai bambanci ba za a samu cigaba ba, amma a Najeriya sai su ce maka sai an yarda da bambanci sannan za a sake cigaba.
6: To daktar, ta la'akari da hakan, a lokacin da aka yi muhawara kan tikitin Muslim-Muslim a Najeriya, mutane da dama sun nuna damuwa kan wakilcin addini. Shin zaɓin mataimaki daga wani addini daban zai iya ƙarfafa, kamar alal misali a ce, amincewa tsakanin al'ummomi?
5: Gaskiyar magana baya haka. A yanzu duk mai hankali ya kalla ya san cewa mataimakin shugaban ƙasa ko kusa bai kama kafar ƙarfin da matar shugaban ƙasa take da shi ba, wata ita pastor ce a cikin babbar coci a Najeriya. Saka ba taimake ka ba dan an ce maka kawai a kan addininka, an ce kai ma ka zo a sa sunanka kawai. Ƙarfin tafiyar da abubuwa ya zama na cewa an ba mutum dama saboda kowa ya yarda da shi.
6: Kenan yaya kamata a ce ya kasance babban la'akari wajen zaben mataimaki? Shin addinin kenan ya kamata a kalla ko kwarewa ko kuma cancanta ne suka fi muhimmanci?
5: Duk ƙarfin shugaban ƙasa, aikin da yake wannan office din yayi masa yawa, ya samu wanda ya cancanta da zai iya taimaka masa su yi aiki tare rawa da ƙani a rinka cimma nasara akan abubuwan da aka sa a gaba, saboda ana tafiya tare.
1: Dr. Faruk Bibi Faruk ne, masanin kimiyyar siyasa a Najeriya. To a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar wato karancin abinci da matsadar rayuwa a sassan Najeriya daban-daban, gwamnatin jihar Yobe ta amince da ware sama da naira biliyan 28 da miliyan 500 don aiwatar da shirin ƙarfafa aikin noma a shekarar 2026 da muke ciki. To sai dai masana da masu sharhi na bayyana fatan ganin abinda aka tsara ya kai ga shiga hannun manoma na gaskiya, sannan kuma a tabbatar da samar da tsaro ga madon wato baiwa manoman sukunin zuwa gonakinsu ba tare da fargaba ba. Wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
7: Gwamnatin ta jihar Yobe ta ce shirin na da nufin bunƙasa samar da abinci da ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa da kuma tallafa wa manoma domin ƙara yawan amfanin gona a faɗin jihar domin magance duk wata barazana ta yunwa da hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi kiyasin za a samu a wannan yanki na Najeriya. Ana sa ran kuɗaɗen za su taimaka wajen samar da ingantattun iri da sauƙaƙe samun takin zamani cikin farashin da manoma za su iya saya da sauran abubuwan da za su ƙarfafa manoma a kakar bana. Gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Mala Buni ya bayyana dalilin daukar matakin a wannan lokacin.
8: Dole ne a matsayinmu a gwamnatance mu ga hanyoyi da zamu bi mu taimaka musu mu ga cewa sun koma gonan kuma sun koma da ƙarfi yadda za su yi su fito da abinci da za su ci da wanda ma za su kai kasuwa su sayar su yi bukatunsu.
7: Manoma kamar Sani Balak daga Unguru da Malam Bai Suwa Mai Turare sun bayyana jin daɗin su da wannan mataki da suka ce zai taimaka wa manoman.
9: Gaskiya yanzu a Yobe an samu zaman lafiya na harkar tsaro wanda kuma an riga an taimaki manoma an ba su tallafi gaskiya an taimake su.
10: Gwamna Mai Mala Buni ya kawo mana turtoci kuma ya mana amfani da takuna.
7: Kungiyoyin makiyaya ma sun ce za su amfana da wannan shiri kamar yadda Honorable Khalil Bello shugaban kungiyar makiyaya ta kulan Allah na ƙasa ya shaida min.
11: Wannan ba ƙaramin al'amari bane musamman ma a daidai wannan lokaci da ake hasashen wajen al'umma miliyan 30 za su fuskanci karancin abinci. Mu ko makiyaya za mu amfana domin duk abin da aka zo yi na alheri yana shafar mu a jihar Yobe.
7: Sai dai akwai wasu manoma da suka ce sun fidda rai a morar wannan kudade kamar yadda wani manomi da ya nemi in saka sunansa ya bayyana min.
12: Muna gani ana ta cewa an fidda kudade domin taki wa manoma sai dai takin baya isowa hannunmu mu talakawan jihar. So da yawa yana isa ne hannunmu waɗanda suka kasance manyan attajirai ne ko kuma manyan 'yan siyasa da suke cikin jihar.
7: To ko ta yaya kenan wannan shiri zai isa kowa da kowa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Farfesa Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe da ke Damaturu.
13: Ya kamata gwamnati idan za ta raba irin wannan abubuwan da ta siya ko da tractor ne ko da taki ne da duk abin da ya dai danganci harkar noma to a yi committee mai ƙarfi waɗanda jajirtattun mutane ne kuma su duba wanda ya kamata a bawa.
7: To sai dai gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Mala Buni ya ce suna bakin ƙoƙarin su wajen tantance manoma da makiyaya ya kafin raba musu duk wani tallafi.
8: An zakulo ainihin manoma ne ba wanda za mu baiwa kayan su siyar ba.
7: Masana harkokin noma na ganin irin wannan zuba jari na iya taimakawa wajen rage barazanar karancin abinci da samar da ayyukan yi. Ta haka ne kawai wannan shiri zai samu nasarar da ake nema. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: Tumar da jama'a gaba kaɗan za mu je jamhuriyar Nijar da wasu batutuwa da suka shafi Ghana da kuma ƙasar Mali amma kafin nan ga wannan sanarwa.
0: DW ra'ayin malamai.
14: Matsalar sauyi ko ɗumamar yanayi na ci gaba da zama gagarumar barazana da duniya ke fuskanta. A shekarun baya-bayan nan an ga yanda ake samun ƙaruwar yanayin zafi a nahiyar Turai da bisa al'ada yake da yawaitar yanayin sanyi yayin da a nahiyar Afirka inda ake fama da tsananin zafi sannan a hankali sanyi na neman mai gurbin wannan zafin. Shin wani mataki ya kamata al'ummomin ƙasa da ƙasa su ɗauka domin magance wannan matsala da aka daɗe ana magana a kanta? Wannan da ma wasu tambayoyin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako zai yi kokarin amsa muku.
1: To da fatan za a tare mu a ƙarshen mako domin jin ra'ayin malamai. A jamhuriyar Nijar a jiya aka kammala taron yini biyu na 'yan Nijar mazauna ƙasashen ƙetare a karo na biyu a birnin Yamai. Inda ya samu 'yan ƙasar da suka halarci wannan zama daga sassa daban-daban na ƙasashen na duniya. Tare da duba matsalolin da 'yan Nijar ɗin mazauna ƙetare ke fuskanta domin magance su. Wakilinmu a Yamai Salisu Bukari ya halarci zaman ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
15: Ita dai wannan haɗuwa ta 'yan ƙasar ta Nijar da ke ƙasashen waje wata babbar dama ce ta tattauna batutuwa da suka shafi irin gudunmuwar da suke iya badawa wajen gina ƙasarsu ta ainihi. Inda su kuma dama ce a gare su na su shigar da dukkanin koken da suke da shi kan nasu matsalolin da suke fuskanta a can ƙasashen da suke da zama kama daga batun takardu nasu da na iyalansu ta yadda hukumomin na Nijar da ke da wakilci a ƙasashe da dama za su sassauta musu. A bangaren yan Niger dake Algeria sun ce suna da tarin matsaloli da suke buƙatar gwamnatin Niger ta shiga lamarin.
16: Na farko muna da matsala ta takardu, harkar passport. Muna ganin cewa yau akwai sabo alaka tsakanin ƙasar nan ta Algeria da kuma ƙasar nan ta Niger. Kenan muna ganin cewa yau hanyoyin da gwamnati ya kamata ta duba ta gani a samu a shawo muna matsaloli na takarda.
17: Sunana Halima Salifu, matsalan mu dai mu a bangaren mata na Algeria. Allah ya jarabce mu da zama, muna tare da iyalanmu da ɗiyanmu da jikokinmu da mazajenmu, amma akwai matsaloli da yanda ba a zato. A cikin gidajen mu a shiga babu lokaci. Ƙarfe 1 na dare, ƙarfe 2 na dare ba buga gida bane za a yi a ce ka bude a'a. Kwaranga ce za a aza a taka a dira maka cikin gida. Dukiyar da ka aje abin da ka aje a kwashe shi.
15: Da yake magana yayin bude taron Prime Minister ƙasar ta Niger Ali Muhammad Lamin Zen ya ce ƴan Niger da ke zaune a ƙasashen waje su sani da cewa su jakadu ne na Niger a ƙasashen da suke da zama. Don haka ne ya kamata su ba da kyakkyawar fuska ta ƙasar ta Niger a inda suke. Sai dai da dama daga cikin 'yan kasar da ke kasashen waje sun ce akwai kalubale mai yawa. Aisa Alkasum daga kasar Belgium cewa ta yi.
18: Matsalolin da muke haduwa da shi in muka zo, ban mu da ransanye mana kirki wanda zai ce ga hanyoyin da zan mu bi. Ban mu da facilite na démarche administrative. Matsalolin da muke gamuwa da shi dole muke koma da abin da muka zo da shi.
15: A fuskar kasar Faransa na tattauna da Madam Mametu Al-Mustafa wadda ta ce da ni suna son zuba jarin amma kuma sai an yi gyara sosai kan ka'idoji.
19: Kamar aka ce muna mu yi enterprise nan wuri sai a saka muna wani platform da zan mu iya bude enterprise in bai kai mu zo nan wurin surplus mu yi shi ba. Kuma financement in su yi partenariat da bankunan da zai sa mu yi transfer in a sauƙaƙe.
15: A fuskar kasar China ma dai akwai 'yan Niger masu tarin yawa amma sun ce suna fuskantar tarin matsaloli na takardun zaman kasa kamar yadda Musa Sa'adu Hammani ya tsokaci.
20: Da yawan mu 'yan kasuwa ne, dosiye da suna tambaye ka su ce ka kawo diplom. Wannan yana sa zaman mu can a China yana da wuya.
15: An dai tsara taron a gungu-gungu har guda biyar wanda dukkaninsu idan aka yi la'akari za a ga cewa burin shine na karkato hankulansu su rinka kulawa da gida ta hanyar zuba jari. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
1: To idan muka je kasar Ghana kuwa majalisar dokoki a kasar ce ta amince da wata sabuwar dokar da za ta baiwa kotuna damar tura masu aikata ƙananan laifuka domin hidimtawa al'umma maimakon ɗaure su a gidajen yari. Masu goyon bayan dokar dai na ganin hakan za ta rage cunkoson da ake samu a gidajen yari da kuma ragewa gwamnati kashe kuɗaɗe, yayin da wasu ke ganin nasararta za ta dogara ne da yadda aka aiwatar da wannan doka. Ga Khadija Ahmad Rufai ɗauke da ƙarin bayani.
21: Sabon ƙudurin mai suna Community Service Bill 2026 zai ba wa kotuna damar hukunta masu aikata ƙananan laifuffuka da aikin yi wa al'umma hidima maimakon ɗaure su a gidan yari. An tsara dokar ne domin rage cunkoso a gidajen yari da kuma sauya yadda ake gudanar da shari'a kan ƙananan laifuffuka. Haka kuma ta tanadi kafa wata hukuma ta ƙasa da za ta kula da aiwatar da wannan tsari tare da samar da cikakken tsarin doka da kotuna za su bi wajen yanke irin wannan hukunci. Ministan Harkokin Cikin Gida na Ghana, Muntaka Mubarak, wanda ya gabatar da ƙudurin a majalisar, ya ce gidajen yarin ƙasar sun cika fiye da kima. A cewarsa, yawan fursunonin ya zarce 13,000, yayin da cinkoso ya kai sama da kashi 37 cikin 100. Ya ƙara da cewa gwamnati na kashe kusan CD miliyan 10 duk bayan wata uku domin ciyar da fursunoni kaɗai, lamarin da ke ƙara mata nauyin kashe kuɗi. Sabuwar dokar ta shafi laifuffukan da hukuncinsu bai wuce shekaru uku a gidan yari ba, ko tare da tara ko babu tara. Haka kuma ta shafi laifuffukan da ake hukuntawa da tara kaɗai ko kuma tara tare da zaman yari. Wannan na nufin ƙananan laifuffuka, irin su yaɗa bayanan ƙarya ko karya dokokin zirga-zirga, za su iya janwo hukuncin aikin yi wa al'umma hidima maimakon ɗaurin kurkuku. Lawya Christian Hezi ya bayyana dokar a matsayin wani babban ci gaba wajen gyara tsarin shari'a. Ya ce za ta taimaka wajen rage cunkoso a gidajen yari tare da samar da wata hanya mai ma'ana ta hukunta masu aikata ƙananan laifuka. Sai dai wasu 'yan Ghana na ganin nasarar dokar za ta dogara ne kan yadda za a aiwatar da ita da kuma wayar da kan jama'a game da irin laifukan da suka cancanci wannan hukunci. Sai dai rahotanni na nuni da cewa har yanzu mutane da dama ba su da cikakkiyar fahimta kan waɗanne laifuffuka ne dokar ta shafa. Masana sun ce Ghana ta bi sahun wasu ƙasashen Afrika irin su Kenya da Zimbabwe da Malawi da Tanzania da Uganda waɗanda tuni suka fara amfani da irin wannan tsarin hukunci ba tare da daure mutane ba. Hukumomin duniya ciki har da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai yaki da miyagun ƙwayoyi da laifuffuka sun dade suna ƙarfafa amfani da irin wannan tsari saboda yana rage yiwuwar komawar masu laifi aikata laifin, yana rage wa gwamnati kashe kuɗi, kuma yana taimaka musu su sake shiga cikin al'umma. A Ghana kuwa wannan kuduri ya samo asali ne daga wani shiri da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fara tun shekarar 2014 tare da goyon bayan UNICEF domin sabunta tsarin shari'a da kuma daidaita dokokin kasar da ka'idojin kasa da kasa na gyaran hali. Wasu 'yan Ghana ma sun yi maraba da dokar kan cewar ta dace da masu aikata kananan laifuka, amma manyan laifuka kamar sata bayan fasa gida ba sa cikin waɗanda wannan doka ta shafa, abinda ka iya bata masu fatan a faɗaɗa sauye-sauyen rai. Ko da yake Majalisar Dokokin Ghana ta amince da kudirin, ba sai fara aiki ba sai shugaba John Dramani Mahama ya sanya hannu kafin ya zama doka.
1: Khadija Ahmad Rufa aiki nan da rahoton da ta hada mana. Anan kuwa shugaba Amurka Donald Trump ne yake nazarin yiwuwar kai har-haren soji kan kungiyar JNIM mai alaka da Al-Qaeda a kasar Mali. To ana dai aza ayan tambayoyi game da tasirin wannan lamari. Zainab Muhammad Abubakar na dauke da garin bayani.
3: Tsawon shekaru kenan Mali ke fama da har-haren masu tsaurar ra'ayi da ke ikirarin jihadi, kuma har yanzu an kasa gano bakin zaren warware wannan rikici balle nasarar murƙushe su bayan janyewar sojojin Faransa da kuma haɗin gwiwar da Mali ke yi da Rasha a yanzu. Ƙungiyar Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin ko kuma JNIM a takaice na ci gaba da yin ƙarfi da ma faɗaɗa tasirinta. A shekarar 2017 ne dai aka kafa ƙungiyar ta JNIM, kuma ta hada kungiyoyi masu tsaurar ra'ayi da dama karkashin lemar Al-Qaeda. A yanzu ana kallanta a matsayin babbar barazanar tsaro a ilahirin yankin Sahel, inda ta mamaye wasu yankuna, tana karbar haraji, tana sasanta rikice-rikicen cikin gida, har ma a wasu wurare tana da tasiri fiye da gwamnatin Malin. Rahotanni sun ce a shekarar 2025 kungiyar ta haddasa mutuwar mutane fiye da 1,200, lamarin da yasa ta zama ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci mafi haɗari a duniya. Rikicin da kazalika ya bazu zuwa Burkina Faso da Niger da wasu ƙasashen gabar tekun yammacin Afirka. A cikin gwamnatin Amurka dai akwai saɓanin ra'ayi kan matakin kai hari na soji a kan ƙasar. Masu goyon baya suna ganin dole ne a kawo ƙarshen JNIM. Masana kuma na nuni da cewar dabarar tsaron Rasha a Mali ba ta kawo sakamakon da aka sa ran za a samu ba, domin ƙungiyar ta fi ƙarfi a yanzu fiye da shekarun da suka gabata. A nata ɓangaren, gwamnatin Mali ta ce ba ta da tabbacin cewa Amurka za ta kai hare-hare. Ministan harkokin wajen Mali, Abdullahi Diop, ya jaddada cewar ƙasar na dogaro ne da dakarunta da kuma kare 'yancin kai, ba wai tana jiran wasu daga waje su zo su magance mata matsalolinta ba. Ra'ayin jama'a ya kasu kaso biyu a ƙasar. Wasu na cewa duk wani matakin da zai kawo zaman lafiya abin maraba ne. Wasu kuma suna ganin idan har Rasha na ƙasar, zuwan Amurka ma ba zai zama matsala ba, muddin zai taimaka wajen yaƙi da ta'addanci. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewar har-haren soji kaɗai ba za su magance matsalar ba. Sun ce idan fararen hula suka mutu, haka na iya baiwa ƙungiyar ta JNIM damar samun sabbin magoya baya. Kazalika matsalolin da suka haddasa rikicin kamar talauci, rashin ingantaccen shugabanci da kuma rikice-rikicen kabilanci za su ci gaba da wanzuwa. Masana sun kuma bayyana cewar duk wani matakin soji da Amurka za ta ɗauka zai kasance yana da alaƙa da gasa tsakanin Amurka da Rasha wajen faɗaɗa tasiri a yankin Sahel, ba wai yaƙi da ta'addanci kaɗai ba. A ƙarshe ma sun jaddada cewar ba za a iya kawo ƙarshen rikicin Mali ta hanyar amfani da ƙarfin soja kaɗai ba. A maimakon haka, wajibi ne haɗa yaƙi da ta'addanci da inganta shugabanci da gina cibiyoyin gwamnati da samar da cigaban tattalin arziki.
1: A gaida Zainab Muhammad Abubakar da wannan rahoto wanda yake tsaye mana jirin rahotannin da muka tsara kawo muku da ma shirin namu baki daya. A gaida Abdullahi Mama Ahmadu wanda shine editan mu na wannan safiya, Muntaka Hiwa ke cewa wani lafiya.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda a Najeriya yayin da babban zabe ke ƙara karatuwa an share tsohon makonnin ana kai kawo da malaman addini a cikin fadar gwamnatin kasar. Za ku ji dalili. A jamhuriyar Niger kuwa a wani matakin rigakafin rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma wasu kungiyoyi ne suka dauki mataki shiga karkara domin fadakar da al'ummar muhimmancin zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu. Muna kuma tafe da rahoto kan yadda aka gudanar da wato bikin al'adar nuna fuskokin sassaka na burtu wanda aka fi sani da mask a jamhuriyar Benin. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tare da Abdul Karim Muhammad Abdul Karim.
0: DW labarun duniya.
2: Brazil ta zargi shugaban Amurka Trump da kokarin katsalandan a zabanta na Oktoba mai zuwa. Yanci rani sun mutu a gabar ruwan Ingila bayan barin Faransa ta barauniyar hanya. Hukumar wasannin Turai UEFA za ta yi taron gaggawa saboda yunkurin shugaban FIFA na sayar da hannun jarinta. Shugaban Brazil Luis Inacio Lula da Silva ya sanar da haramtawa jami'an gwamnatin Amurka biyu izinin shiga kasar wato visa. A gogarinsa na sanya idanu kan babban zaben kasar na watan Oktoba mai zuwa. A jawabin da Mr. Lula da Silva ya gabatar cikin daren Laraba ya zargi Donald Trump na Amurka da aike mutanen domin shirya magudin zabe wajen murɗe sakamakonsa. To sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta cikin wata sanarwa da kakakinta Tommy Piggott ya fitar. Ta yi watsi da zargin da Brazil ta yi mata. Tana mai cewa rashin ingancin shirin zaben ne makasudinta na son sa ido a ciki. Don haka duk wani zargi da ake mutane katsalandan ba gaskiya bane. Shugaba Lula zai fafata da Senator Flavio Bolsonaro, da ga tsohon shugaba Jair Bolsonaro, waɗanda dukkansu amine ne ga shugaban Amurka Donald Trump. Yanci rani hudu sun mutu a gabar ruwan Ingila kokarinsu na shiga cikin kasar ta barauniyar hanya, bayan barin kasar Faransa a cikin wani kwale-kwale guda biyu. Jami'an agajin Faransa ne suka tsinci gawarwakin nasu da azbahin wannan Alhamis a yankin Dunkerque na arewacin kasar, yayin da wani mutum guda kuma ya mutu a gabar ruwan Hardelot ta arewa maso yammacin kasar ta Faransa. Wasu shida suka samu raunuka cikinsu har da karamin yaro mai shekara ɗaya. Hukumomi a Pakistan sun tabbatar da mutuwar mutane tara 'yan gida ɗaya, wasu da dama kuma suka samu raunuka bayan rushewar gidansu sanadiyar saukar ruwan sama mai ƙarfi na marka-marka. Lamarin ya faru cikin daren Laraba a birnin Lahore, inda jami'an agaji suka garzaya domin ceto waɗanda iftila'in ya shafa sakamakon ruptawar dogon benen gida, wanda suka tarar da mazauna yankin na ƙoƙarin zakulo waɗanda ginin ya danne. To a watan Yulin da ya gabata mutane fiye da 100 ne suka mutu bayan rushewar wata makaranta cikin sa da ƙananan yara 14 sakamakon saukar ruwan sama mai ƙarfi. Mahukuntan Pakistan sun danganta faruwar hakan da sauyin yanayi, wanda ya haddasa mummunar ambaliyar ruwa a shekarar 2022 tare da halaka mutane 1,737, wasu miliyoyi suka rasa gidajensu a dalilin ambaliyar ruwan. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. An garzaya da jagoran adawar ƙasar Uganda Kizza Besigye asibitin Malago na Kampala babban birnin ƙasar, tare da kwantar da shi a sashen ba da kulawar gaggawa bayan faduwar da ya a kotu ranar Laraba lokacin da ake tsakar shari'arsa. Mai ɗaki Mr. Besigye Winnie Benyamina ce ta wallafa hakan a shafinta na X a yau Alhamis, wadda ita ce babbar daraktar hukumar yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNAIDS. A baya da Kizza Besigye shi ne likitan shugaban Uganda Yoweri Museveni har na tsawon shekaru 25, inda yanzu yake fuskantar tuhumar cin amanar ƙasa da ƙoƙarin ƙullawa tsohon mai gidansa shugaba Museveni maƙarƙashiya. Mai ɗakin Besigye ta jima tana zargin gwamnatin Museveni da ƙoƙarin halaka mijinta sakamakon irin mummunan yanayin da ake tsare da shi a kurkuku tun bayan kamo shi a birnin Nairobi, Kenya cikin watan Nuwamban shekarar 2024. Tsohon jakadan Najeriya Burtaniya kuma sardaunan Sokoto Alhaji Abubakar Alhaji ya rasu a wannan rana ta Alhamis bayan fama da jinya. Iyalansa sun tabbatar cewa tsohon jami'in diflomasiyyar ya rasu ne a Abuja babban birnin ƙasar. Wani makusancinsa mai suna Sa'adu Shinku ya yi wa wakilinmu na Sokoto Ma'awiya Abubakar Sadiq ƙarin bayani kan shirin jana'izarsa.
3: Alhaji ya shafe doguwar jinya a nan Sokoto inda bisani ya kwanta asibitin Udud daga nan aka kai shi asibitin Abuja inda can Allah ya mai cikawa. Ana sa ran dawowa da gawar shi a kowane lokaci nan Sokoto inda za a yi jana'izar sa a nan masallacin Muhammadu Bello kuma a kawar da shi a nan hubbarin Shehu Usman Dan Fodio.
2: Kafin rasuwar sa Hamar Gaye Alhaji Abubakar Alhaji ya tabarke mukamin ministan kudin Najeriya daga shekarar 1985 zuwa 1986 a zamanin mulkin soja na janar Ibrahim Badamasi Babangida. Haka zalika ya taba zama sakataren gwamnatin tarayya. Hukumar kula da wasanni a nahiyar Turai UEFA na shirin gudanar da wani taron gaggawa a wannan Alhamis domin nazartar yunkurin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino na sayar da hannun jarin wasannin FIFA ga 'yan kasuwa. Tunda dai UEFA ta yitar da wannan mataki na Mr. Infantino a ranar Laraba bayan jiyo shi yana shelanta shirin a ranar Talata wanda ya ce kashi 20 cikin 100 zai sayar. Shugaban na FIFA ya aike da wasiƙa ga ƙasashe 211 da ke da rajista da ita. Yana mai alƙawarin baiwa kowace ƙasa ladan dala Amurka miliyan 40 matuƙar suka aminta da muradinsa daga nan zuwa ranar 19 ga watan Satumba mai kamawa. Wannan sabon tsari ya fuskanci tarnaƙi iri-iri daga hukumomin wasanni na ƙasashen duniya. Ƙari kenan akan matsin lamba ga Mr. Infantino kan tarin zarge-zargen da yake fuskanta a gasar cin kofin duniya da aka kammala kwanan nan a ƙasashen Amurka, Canada da Mexico, sanadiyar tasirin da siyasa ta yi a ciki tsamo-tsamo, musamman tsoma bakin shugaban Amurka Donald Trump har aka murɗe ƙa'idojin dokar wasannin. To ƙarshen labaran duniya kenan.
1: To an gaishe da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ɗauke da labarin.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu za ku je da Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya. Jihar ta sanya kudin izinin gudanar da kamfen ɗin siyasa a faɗin jihar. Muna tafe da shirin siyasa da shirin jika ƙaru da ma na wasiƙunku. Amma yanzu bara mu ɗauko tushen rahotannin daga siyasar Najeriya, inda a yayin da ake ƙara matsawa zuwa ga babban zaɓe na shekarar 2027 ana ƙara kallon tsomin bakin malaman addini cikin fagen siyasar ƙasar. An dai share tsohon makon nan ana kai kawo da malaman addini a cikin fadar gwamnatin ƙasar, kuma mafi ɗaukar hankali shi ne zaman wata ganawa a tsakanin shugaba Bola Tinubu da limaman ɗarikar Katolika da suka isa fadar kuma suka ja hankalin shugaba Tinubu kan yadda ƙasar ta karkata zuwa jam'iyya ɗaya tilo. Wakilinmu daga Abuja, Ubala Musa, ya aiko mana da cikakken rahoto.
4: An dai share tsawon makon nan ana kai kawo a fadar gwamnatin ƙasar tsakanin malaman addinin ƙasar guda biyu da shugaba Bola Tinubu. Sai dai kuma fi ɗauka na hankali na zaman wata ganawa manyan shugabannin ɗarikar Katolika da ke a tarayyar Najeriya da shugaba Tinubu. Kuma limaman ba su ɓoye shugaban ƙasar cewa ba tarayyar Najeriya tana fuskantar barazanar komawa zuwa ƙasar da ke da jam'iyya guda ɗaya tilo. Ɗaya bayan ɗaya dai shugaban ƙungiyar ta malaman ɗarikar Katolika Archbishop Matthew Ndagoso ya riƙa zayyana wa Tinubu sauyin da suke buƙata su gani cikin fagen na siyasa.
5: We urge you to encourage elected political.
4: Muna neman ka da ka ƙarfafa zaɓaɓɓun da ke cikin jam'iyyarka. Irin su gwamnoni da shugabanni na ƙananan hukumomi da Amurka sun tarayya gwiwar ganin cewar an tabbatar da samun sahihin daidaito a cikin damar taka rawa cikin fagen na siyasa. A matsayinka na mutumin da ya taka muhimmin rawa wajen gina tsarin demokuraɗiyya a lokaci na kama karyar soja, babban abin da za a tuna ka a kansa na zama ƙarfafa cibiyoyi na demokuraɗiyya a ƙasar. Yanzu haka akwai damuwa cikin tsarin zaɓe na ƙasarmu, duk da cewa muna kallon ƙoƙarin da ake wajen ganin zaɓen ya zama sahihi kuma ingantacce. Muna da babban fatan ganin za ka hau sahun gaba wajen neman ganin kuma zaɓe ta ƙasar ANAC ta ingantaccen zaɓe domin tabbatar da ci gaban tarayyar Najeriya. Wannan zai fara ne da ganin cewar ko ya samu katin zaɓe a cikin sauƙi, sannan kuma ya ƙare da sakamakon zaɓe da zai tabbatar da gaskiyar da 'yan ƙasar suka zaɓa.
5: The true choice of Nigerians.
4: Wannan ne dai karo na farkon fari da wata ƙungiyar addini ta kalli shugaba Tinubu cikin fuskarsa, ita kuma cewa masa tsarin zaɓen tarayyar Najeriya na buƙatar gyara. To sai dai kuma da kamar wuya ga shugaban ya kalli karatun gyaran cikin madubin addini a cikin tarayyar Najeriya da ke da ƙaurin sunan siyasar addini a lokaci mai nisa. Aƙalla ɗaya cikin jigajigai na masu adawar ƙasar a halin yanzu Peter Obi na sahun gaba da ɗarikar Katolikan, kuma shi kansa shugaba Tinubu da ke kansa kilalin shahi cikin batun na siyasa bai ɓoye ba wajen mai da martanin da ke kama da shagube zuwa ga malaman.
5: All is fair in politics.
4: Komai daidai ne a siyasa, haka kuma daman ma hukumar ANAC da ka ambata ba ta ɗau ɓari ba. Ba su taɓa yi wani ɓangare barazana ba, in har masu adawa suna ta haushi a gari to kila suna da tsoron ino da ke a gefensu ne ko kuma rashin da tabbaci, amma dai ba ni ba. Can cikin gidan tarihi dai ana kallon jan daga tare da ƙoƙarin jiyo tunani a masallatai da coci-cocin da ke a tarayyar Najeriya. sun taka rawa a cikin rudani na siyasa da ke cikin kasar a halin yanzu, kuma ko yanzu kuma a tunanin da takabirar lawanti da ke sharhi cikin batun siyasa da bukatar komawar malaman addinin zuwa ga mambari a maimakon jerome na siyasar.
6: Dan siyasa duk lokacin da ka zo masa da magana ta siyasa, to zai dauke ta a matsayin siyasa ne, cewa abokin adawar shi ne turo haka masa irin wannan magana. Mun gani a baya malamin musulunci sun yi wannan wanda bai haifar da da mai ido ba, to kuma su din ma waɗannan in sun yi wasa abin da zai faru da su kenan. Babu abin da dan siyasa ya tsana shi a rayuwa irin ka zo mashi da wani abu wanda ya shafi siyasa, amma in ka zo da batun yadda za a yi shugabanci na gari ne, to ba yadda ya iya da kai. Kuma shi ma kawo batun shugabanci na gari din kar a bari sai kakar zabe ta zo, saboda duk lokacin da aka kawo irin waɗannan abubuwa a kakar zabe, shi dan siyasa na ganin cewa abokin adawar shi ya sa ka kai wannan abun. Saboda haka malaman addini kar su shiga harkar siyasa, malaman addini su shiga yadda ake shugabantar al'umma.
4: Najeriya dai tana da nisa kan hanyar samar da shugabanni na gaba tare da ƙara shiga rudan cikin salo da tsarin tafiyar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna kan batun siyasar Najeriya, inda a Anambra da ke kudu maso gabashin kasar, jihar ta sanya kudin izinin gudanar da kamfen din siyasa a fadin jihar, inda yanzu 'yan takarar shugaban kasa kamar su Peter Obi da Bola Tinubu da ma sauran 'yan takara ke shirin shiga jihar don kamfen sai sun biya naira miliyan 50. Sai dai tuni lauyoyi da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum suka soki tsarin bisa hujjoji na dokar kasa. Wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aiko mana da wannan rahoto.
7: A bayan nan ne da gwamnatin jihar ta Anambra ta sanar da cewar duk 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyun siyasa da ke son amfani da harabobin kamfen na waje a jihar gabanin zaben 2027 za su biya kuɗin neman izini har naira miliyan 50 ga gwamnatin jihar. Mataimakin babban manajan hukumar kula da alamomi da tallace-tallace ta jihar Chika Ungobili ya ce Peter Obi na jam'iyyar NDC da Atiku Abubakar na ADC da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na APC da sauran duk wasu 'yan takara na shugabancin ƙasa lalle ne yanzu su biya wannan kuɗi kafin gudanar da kamfen neman zaɓe a jihar. A tsarin dai 'yan takarar majalisar wakilai za su biya naira miliyan 5 na majalisar dokokin jiha, kuma su biya naira miliyan 1,500, sai 'yan takarar shugabancin ƙananan hukumomi da za su biya naira miliyan 2,500, yayin da masu neman kujerar kansila za su biya naira 100,000 kafin su fara amfani da duk wata haraba a jihar don kamfe. Kingsley Ugochukwu dan jihar ne da kuma ke kusa da gwamnatin jihar.
8: It cost the state money like we've learned from.
7: Yace jihohi kan kashe kudade wajen ganin an sake tsaftace guraren da duk aka yi taron siyasa. Lagos ma na da wannan tsarin. Zaka ga yayin tarurrukan siyasa ana ta magalgala hotuna da bana-bana kusan ko'ina, don haka daga ƙarshe gwamnati za ta kashe kudade ne domin dawo da tsaftar jihar, tunda 'yan siyasar ba za su dawo don ciccire ababen da aka lillika ba bayan zaɓe. Umar Usman Dambaito lauya ne a ƙasar.
9: Wannan abin ba daidai ba ne, ya saba wa da tanadin da dokokin Najeriya suka yi, kuma ko da sun kai wata doka majalisa cewa ta yi doka majalisar jiharsu ta ba su dama su yi haka, a shara'ance ita kanta dokar rusasshiya ce.
7: Gwamnatin jihar ta Anambra dai ta ce tsarin izinin an kirkire shi ne domin tabbatar da tsari da hana gurɓata muhalli da kuma kare karorin jama'a game da samar da adalcin damar tallar ɗan takara ga kowa, tare da daidaita ayyukan kamfe a faɗin jihar. Ofunabo Inkotariya lauya ne kuma ɗan siyasa. Ya ce ganin yadda aka talauta 'yan Najeriya inda suke gab da fara tsintar abinci a bola, abinda jihar Anambra ke

0: ne yake sanye da su, amma a gaskiyar lamari akwai iskoki da aljannu da sauran abubuwan saddabaru da ke boye da ba kowa ke iya ganin su ba a tare da waɗannan fuskoki na burtu. Kuma ma'anar shirya wannan biki shine baiwa 'yan Afirka damar sanin al'adunmu na Afirka da kuma daina jin tsoronsu. An dai baje kolin kayayyakin bori irin su tufafin bori nau'o'i daban-daban da sauran kayan adon 'yan bori irin su huluna da 'yan warwaro masu ɗauke da ɗiyan wuri da musamman nau'o'in fuskokin sassaƙa na burtu daga yankunan duniya daban-daban. Kuma ga bisa dukkan alamu abin ya ƙatar da matasa irin su Bernice Donahusu da ke halartar bikin daga birnin Kwatano. Ta ce wannan bikin festival na mask na fahimtar irin bambancin da ke da akwai ne tsakanin waɗanda ake aiki da su a al'adun ƙasar Benin da kuma waɗanda ke akwai a sauran ƙasashen Afirka ta yamma. Kuma bikin ya taimaka ga samun wata fahimta ta daban da kallon da mutane ke yi wa waɗannan fuskokin burtu da kuma musamman irin waɗanda aka saba gabatarwa ga bikin buri na ƙasa da aka saba shiryawa a watan Janairu ko shekara. Wannan biki na festival de masque na birnin Porto Novo na da burin zamowa bikin nuna al'adun buri na duniya. Kuma ga bisa dukkan alamu kwalliya ta fara biyan kuɗin sabuli ta la'akari da yadda ya samu mahalarta daga ƙasashen Afirka har ma daga ƙasar China. Nicola Huenu de Dravo na daga cikin jagororin shirya wannan biki nuna fuskokin sassaƙa na burtu na birnin Porto Novo. Ya ce ka dubi irin yadda wannan biki na al'ada ya tara 'yan adam daga duniya daban-daban a wuri ɗaya. Abin sha'awa ne sun zo su ƙaru da ilmomin harkokin bori da muke da mu ma mu koyi irin nasu. Da haka ne za a iya samun cuɗanya tsakanin al'adun yankunan duniya daban-daban da ma kuma ci gabansu. Ƙaruwar nasarar da ake samu a kowace shekara a wannan bikin al'adun bori na nuna fuskokin sassaƙa na burtu na birnin Porto Novo na nuni da irin yadda sannu a hankali birnin ke zama ɗaya daga cikin manyan biranen raya al'adun bori da sauran addinan gargajiya a duniya.
1: To da wannan rahoto muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi. Yanzu kuma sai faken shirye-shirye, amma kafin nan ga wannan saƙon.
2: DW ra'ayin malamai.
3: Matsalar sauyi ko dumamar yanayi na ci gaba da zama gagarumar barazana da duniya ke fuskanta. A shekarun baya-bayan nan an ga yanda ake samun karuwar yanayin zafi a nahiyar Turai da bisa al'ada yake da yawaitar yanayin sanyi, yayin da a nahiyar Afirka inda ake fama da tsananin zafi. Sannan a hankali sanyi na neman mai gurbin wannan zafin. Shin wani mataki ya kamata al'ummomin ƙasa da ƙasa su ɗauka domin magance wannan matsala da aka daɗe ana magana a kanta? Wannan da ma wasu tambayoyin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako zai yi ƙoƙarin amsa muku.
1: Tumadalla, yanzu a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: DW duniya mai yayi.
4: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniya mai yayi, inda yau za mu duba siyasa da shugabanci a arewacin Najeriya. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Arewacin Najeriya ya taka muhimmiyar rawa a sha'anin shugabancin kasar tun kafin samun yancin kai har zuwa bayan samun yanci. Shugabannin baya na Arewa kamar su Ahmad Bello Sadaunan Sokoto da Malam Aminu Kano da ire-irensu sun yi jagoranci da har yanzu ake buga misali da su. Sai dai sannu a hankali tasirin da yankin na Arewa ke da shi yana zaizayewa, walau a fagen shugabanci ko kuma siyasance. Dr. Usman Bugaji, tsohon ɗan siyasa kuma tsohon ɗan majalisar tarayya a Najeriya, ya yi tsokaci kan abin da ya jawo wannan koma baya.
5: Duk waɗannan wato shugabannin na irin waɗannan lokatan waɗanda suka riƙe mutuncinsu kuma suka tarisantu da tasirin ɗabi'u wanda aka gina akan addini na rashin son duniya da faɗin gaskiya da kiyaye abin da Allah ya hana, gudun jarima kowace ɓanna da wato abinda ake ce makana'a ba su da zari ba su da hadama da kuma sanin mutuncin jama'a ba a zuwa a yi musu karen tsaye ba a wulakantar da su da sanin girman Allah da sanin cewa za a koma wajen Allah to yau da gobe ka iya cewa daga lokacin da aka shigo mulkin soja wanda shi a jar Babangida suka yi ma jagoranci to daga nan ne mu dai muka ga abubuwa sun fara tabarbarewa
4: to Dr. Usman Bugaji wasu na cewa Arewa ta rasa shugabanni shi yasa ta samu kanta cikin wannan hali na raunin shugabanci ka yadda da haka
5: ai Arewa bata rasa mutanen kirki ba bata rasa masu ilimi ba bata rasa masu kana'a ba amma tsarin siyasar da ake bi wanda ta shine ake zakulo a zabo shugabanni sai ya lalace lalace wanda yau in baka da kuɗi to ba ma mai kallon ka a harkar siyasa shikenan in kana da kuɗi shikenan sai ka saya kowa kai abin da ka ga dama ka karya ka'idoji ka kwace zabe kuma ka kare shiga gwamnati kuma ka kare sata
4: daya daga cikin dattijai a jihar Kano kuma jami'i a kungiyar tuntuba ta Arewa wato SCF Alhaji Ado Jafar shi ma ya tambihi game da abin da ya jawo lalacewar shugabanci a arewacin Najeriya
6: na farko dai mulkin soja da aka yi na biyu tsarin mulkin Najeriya wanda ya tattara komai a tarayya idan mun shugaban kasa shi yake da karfi shi yake da iya cewa a yi ko kar a yi shi yake da iko ya tabbatar wani ya ci gaba a mulkin da yake yi ko kuma bai ci ba na uku shine wato gurbacewar siyasa aka zo aka gina ta ba kan al'adunmu ba aka gina ta kawai akan tsari na duk yadda zaka yi ka ci zabe
4: wannan tabarbarewa da lalacewar siyasa a cewar Alhaji Ado Jafar sun sa ƴan siyasar na ganin sun zama gagar ba dawo
6: councilor an ka zama na lohar gamba to kafi karfin kowa fa in dai ba shugabna ba ko shugaban siyasa wanda kake ganin shine zai saka ko ya hana ka
4: a cewar manazarta gwamnoni a matakan jihohi suna ba da fifiko ga samun dangantaka da shugaban kasa a bisa muradin al'ummar su kamar da Alhaji Ado Jafar ya tsokaci
6: abinda suke saurare kawai shine su tabbatar suna da kikkiawar dangantaka da shugaban kasa in dai suna da kikkiawar dangantaka da shugaban kasa to a state din su a jihar su babu wani wanda ya isa sarki ne shugabanni ne na baya malamai ne na baya wane ne babu wanda ya isa saboda babu wanda zai tsoratar da su akan cewa za a zabe su nan gaba ko ba za a zabe su ba to kaga duk wannan ya lalata mana al'ada ya lalata mana tsari na shugabanci
4: to shin ai na san bambanci tsakanin ƴan siyasar da na yanzu Dr. Usman Bugaji yayi bayani da cewa
5: mafi yawan ƴan siyasar da ake da su yanzu mafi yawan su sun kai inda suka kai ta hanyar da ta saba ka'idoji na zabe ta hanyar da ta saba ka'idoji na addini ta hanyar da ta saba ɗabi'u na dattaku wanda aka sani kana biye kana ganin yadda kuɗaɗe suke bacewa a rasa sun yi ɓatan dabo a rasa inda suke a kai magana a majalisa amma a kasa ma samun wanda zai tsaya tsayin daka ma'ana ƴan siyasa masu yi mana shugabanci yanzu zama taron ɓarayi tunda ga ba abin da ake siyasa ka ga an ce kasafin kuɗi an yi ɗaya ba a gama shi ba an sake na biyu ba an yi na uku ba amma sun inda ake ba game da kasafin kuɗin
4: yunwa da fatara sun zama kafa da juya akalar al'umma da sarrafa su yawancin ƴan siyasa kamar da wasu al'umma arewacin Najeriya ke faɗa suna kare muradin su ne maimakon muradin al'umma da suke wakilta na sama musu abubuwan bukatun rayuwa da ci gaban tattalin arziki wannan na daga cikin abin da ya haddasa kangin talauci a yankin
6: ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo talaucin shine kowa ya tattaru akan siyasa ba a zancen gina masana'antu ba a zancen noma ya lalace saboda wannan rashin tsaro shi kuma rashin tsaron nan ɗaya daga cikin abin da ya kawo shi rashin shugabanci duk inda muka juya muka komo sai mun koma kan lalacewar shugabanci da babu wanda ya saya faɗa a yi ko kar a yi
4: to Alhaji Ado Jafar a da sarakuna suna da kima da daraja a ƙasa amma yanzu muradin ƴan siyasa sun sa sun sauya ta ya kake ganin za a dawo da sarakuna wannan martaba tasu
6: inda misali a cewa wato a shugabanci a jihohin arewa an gina shi akan al'adar mu, to da babu yadda za a yi sarakuna su rasa daraja da martaba. Yanzu misali a Benin babu wani gwamna dan siyasa ne ko ma wani iri ne da zai ce zai ja da oba na Benin, saboda sun dauka oba na Benin ubansu ne kuma ya wuce wato wani gwamna ko kuma wata siyasa. To amma mu ba haka bane. A nan Kano fa an yi gwamna da ya daga hular sai ce yadda na daga hular nan haka zan cire sarkin Kano. Aka zo aka yi ta rigingimu irin wannan saboda giyar mulki.
4: Amana cewa matsalar arewa ita ce yan arewan su kansu, haka ne?
6: Abubuwa da yawa da suka lalata arewa mu muka lalata kanmu da kanmu, kamar yadda Malam Sa'adu Sungure yake cewa an bar mana gado mai yawa na ilimi da sana'ar ya muka lalata muka wargaza gashi sai an yi mana dariya. Babu tsuntsu ba tarko duka wallahi mun yi hasarar duniya, wasu kan aka si aka tadda su yau su ne manyan zamani. To wannan shine halin da muke ciki yanzu.
4: Yayin da ake tunkarar zaben 2027, waɗanne irin shugabanni ne arewar take bukata?
6: Shugabanni suke bukata waɗanda ba masu neman kuɗi ba ne, fiye da abinda suke nema na kare mutuncinsu da sauransu. Ma'ana babu ba shugaba wanda ba za shi ofishin gwamna yana neman kwangila ba. Ba malamin da zai tafi gidan gwamna neman kwangila. Babu basaraki da zai tafi ofishin gwamna ko ya tafi Abuja neman kwangila.
4: Alhaji Ado Jafar, wani dattijo kuma wakili a kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ACF. To shin menene mafita ga matsalolin da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu? Dr. Usman Bagaji ya yi bayani da cewa
7: idan ana son a fita daga wannan sai an canza tsarin siyasa, sai an yarda cewa mutanen kirki wato sai an fitar da miƙiyasi na auna shugaba a tsari da aka sani kai koda tsarin Turawa ne, bare mu muna da tsarin wanda addini ya bamu cewa baka yin shugaba sai kana da gaskiya, baka yin shugaba sai kana da ilimi, baka yin shugaba sai kana da kana'a, baka yin shugaba sai baka da tsoro, baka yin shugaba sai ka yadda zaka tsaya ka ba kowa haƙƙinsa kana tsoron Allah zai tambaye ka. Waɗannan mutanen ba a rasa su a ƙasar nan ba, je ka ba su da yawa amma da kwai su. Amma wannan tsarin da ake bi ban ga yanda zai haifar mana da wani abun kirki ba. Waɗannan shugabannin na yanzu Allah ya saka ma talakawan Najeriya da irin ɓanna da cuta da yaudara da abun da suke, kuma Allah ba zai bari ba. Wallahu ghafilun amma ya'malu zalimin inma yata'akharuhum li yawmin tashkhasu fihi al-qulub wal absar. In Allah ya soya da Allah ba zai bari ba.
4: Ai duniya mai to masararo anan zamu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ƴan uwa abokan aiki Abdullah Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
8: Ai duniya mai
1: Tuma Adalla ga kuma shirinmu na gaba, shirin ji ka karo.
2: DW ji ka karo.
9: Ilimin fasahar zamani.
10: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lalle marhaban da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na ji ga karo a wani sabon wasa na ƴan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan sabon wasa zai zakulo mana sauye-sauyen da ake samu a duniyar basirar computer da kuma yadda hakan yake shafar rayuwar mu ta yau da kullun. A cikin wannan wasa wanda James Muhando ya rubuta, mun koma Tunkuza, gari mai cike da hada-hada inda ƴan uwan junan nan guda uku suke zauna a gida daya. Tun a wancan lokacin dai Rabiu da Samira sun bata. A da har an sa musu rana, amma Rabiu ya dauki abin da zafi. Yakan dauki awanni baya komai sai kurawa computer sa ido da kuma yin dogon awoyi na gudu a bakin tekun Tunkuza. ƴan uwansa su Zainab da Gaje sun damu da wannan hali da yake ciki, don haka suka yanke shawarar kai masa dauki. Bari mu saurare su a wannan kashi na farko mai taken rigimammen yaro lokacin da suka shiga sabon babban kantin tunkuza a kokarin da suke yi na sayawa don manta da damuwar da yake ciki.
11: Banda bigimar da wani yaro mai tata take yi a ƙasa a cikin babban kantin babu wata hayaniya a wannan hantsi har nan cikin wannan sabon babban kanti na tunkuza da alama yaron na rigima ne saboda wani abin da ya hango a kantocin kantin wanda babar sa ba za ta iya saya masa ba ko kuma ba ta son ta saya masa ta yi kokarin daukar yaron dan ta kawo ƙarshen wannan rigima da yake yi amma kuma ya tubure
12: dan Allah ku duba ku gani duba fa ku gani
13: me fa
12: waccan yaron mana na cikin kanti yana neman tayarwa da mutane hankali
13: af wannan kai kalle shi Allah sarki kin ga babar sa na rarrashin sa
12: abin haushi wasu iyayen suna shagwaba ƴaƴan su ne kawai
13: ha bake ku wa Zainab kada ki ga laifinta da kina da yaro kamar ta koda kin taba samun yaro koda na dan wani lokaci ne da zaki fahimci halin da take ciki bai ki taba haihuwa ba dan haka ba zaki san yanda abin yake bane
12: gaskiya fa
13: haka ne mana haka ne maganar take
12: ba shakka
13: oho de wancan yaron ma sai ya tuna min da wani
12: wa
13: wannan sarkin mitar mana
12: kina nufin Rabiu
13: eh mana shi nake nufi to dadawa bai ce fa uffan ba tunda muka bar gida
14: kun san dai ina jin ku ko
13: to sai me
14: amma kun san ai bai kamata ku ringa yin magana ta kamar bana wajen ba ko
12: ba gaskiya ta faɗa ba kwanan nan baka magana sai fushi dole mu nemi hanyar da zamu dawo maka da karsashinka magana gaskiya fa Rabiu ka saki ranka dan Allah ba Samira ce kade mace a duniyan nan ba
13: haba kai ba bani da wannan bar isiya
12: ke gaje ce maka mana
13: wai me hai Zainab kin ga kuwa sababbin wajen cin abincin nan na matsi na je wajen Allah
12: dan Allah ki taimaka maza mana faduwa zai yi ba zan iya rike shi ba
13: haba ku daina wannan wasan mana Zainab
12: gaje ba wasa bane dan Allah gaje ba zan iya rike shi ni kade ba
13: kai yaro yaro ne wancan yaron na cikin kanti da kuma namu yaron Rabiu kowanne fa sai burgima yake yi fa
12: kai Rabiu Rabiu gaje me ya same ki ne yaya kika tsaya haka kawai ba kya ganin halin da yake ciki ne
13: haba Zainab Rabiu fa wasa yake kin san dama bai so ya biyo mu kantin nan ba fa
12: gaje ki rufe min baki dan Allah ki taya ni ki taimaka min na dago kansa amin da yake yana shake shi
13: kai subhanallahi Zainab ashe da gaske kike yi na shiga uku inna lillahi Rabiu Rabiu a taimaka
12: a taimaka mana
13: dan Allah wani ya kira mana motar asibiti
11: asibitin tunkuza wani katafarin gini ne an gina shi ne akan kuloti mai girman eka 50 wanda ma kekin ginin ya kunshi sassa da kuma dakuna masu yawa kwanan nan aka yi wa bangaren asibitin fanti haka shi ma bangaren kula da masu hadari da ba da kulawar gaggawa an tsaftace shi an shirya gadajin tsaf sannan masu aikin su ma suna sanye da tufafi masu tsafta komai ya ji amma kuma dai anan ta tsaya gudundune da yake cikin wannan cogen akwai tsabar cin hanci da rashawa da rashin gudanar da aiki yadda ya kamata da ake yi a hukumomin gwamnati na tunkuza
15: yawa muje Allah ba mu dan ba mu hanya da Allah ku ba mu hanya Allah
16: a tauci ne yake faruwa anan me ake ciki
15: likita
16: na'am
15: namiji ne aka kawo patient mai kimanin shekaru 25 yana fama da wani abu kaman jijjiga ba a san dai har yanzu abin da ya haddasa hakan ba kuma tunda aka kawo shi bai farfado ba ana jin bugun zuciyarsa amma kadan kadan ba karfi a matakin 90 bpm kuma awon jininsa 140 over 90
16: yaya tarihin lafiyarsa
15: eh a yanzu dai to ba mu da shi
16: waye kawo shi
12: ni ce likita
16: ya sunanki
12: sunana Zainab Musa
16: sunana Dr. Nafi'u me ya faru
12: Dakta ban sani ba. Muna da cikin kanti ne lafiyarsa kalau sai kuma hakan ta faru. Sai kawai naga ya fadi.
16: Ya ci wani abu ne da bai saba ci ba ko kuma ciwo aka ji masa?
12: A likita magana kawai muke haka kwatsam abin ya faru.
16: Ya taba yin jijjiga ko wata cuta?
12: A likita Rabiu dan uwana ne gidanmu daya kuma ban taba ganin haka a tattare da shi ba.
16: To Zainab ba komai. Ki jira a falo. Zan sanar da ke idan akwai wani abu.
12: Zai warke kuwa? Me ya same shi?
16: Abin da zamu bincika kenan. To, ku kuma kun ga mu kokarin samu kansa.
17: To,
16: a sa masa ruwa 10 ml mai dauke da 0.95% na sanadarin saline.
17: To.
16: A zuki jinin sa. Ai masa gwajin CBC da electrolyte da kuma glucose.
17: To, yanzu.
16: Yawa, wani kuma kai samu machine din EEG. Ko da zai sake yin jijjiga.
17: Oh, an gama. Yawa.
16: Yawa, mu dora shi akan gado. Zan kirga uku, sannan sai mu daga shi sai mu dora shi.
17: To.
16: Daya, biyu, uku. Ya hau? Yawa, to alhamdulillah da kyau. Mu sa na'urorin da zamu dinga kula da yadda iska ke zagayawa a kirjinsa. Kuna jina ko?
17: No.
16: Da yadda kuma zuciyarsa take aiki.
17: No.
16: Da kuma yadda yake yin numfashi.
12: Likita, zai warke kuwa?
16: Zainab, kinga, na san kin razana. Amma ya kamata ki kyale mu mai aikin mu. Ki koma falo ki jira. Zamu neme ki da zaran mun kammala binciken mu. Mu je.
11: Zainab sai kaiwa da kawowa take yi a falon asibiti cikin kaguwa da firgici. Rabi'u yayi awa daya yanzu haka a zanne a wajen kuma ba wani bayani da aka samu. An barta a cikin duhu. Wai ina gaji ne? Kamata yayi a ce ta biyo su zuwa asibitin a motar tafa gashi har tsawon awa guda amma bata iso ba. Zainab na shirin dauko wayarta daga aljihun falmaran dinta kenan sai kawai ta ji aka kira sunanta.
18: Yawwa Zainab, ashe ma ga ki. Ya Rabi'un yake, yaya jikinsa?
12: Yawwa gaji, har na ji na madama da na ganki. Me ya tsayar da ki haka?
18: Ki dai yi shuru kawai. Wani hatsari aka yi akan titi. Kada ki so ki ga cinkoson ababen hawa da aka tara. Ni kan yaya jikin Rabi'un?
12: Ni duk abin ya dame ni. Sun ki faɗa mun komai.
18: Hai, ko yaya ya ƙara ji? Ina suka kai shi?
12: Ban sani ba. Abin da nake faɗa kenan. Sun kai shi ɓangaren bayar da kulawan gaggawa. Sai kuma suka koro ni. Ba abin da na sani bayan wannan.
18: Har yanzu bai farfaɗo ba ko?
12: Har yanzu yana sumi. Abin ya firgita ni gaji.
18: Kai Zainab, wai me yake faruwa ne? Rabi'u fa ko asibiti bai taɓa zuwa ba.
12: Ni ma dai abin ya ɗaure min kai sosai. Ban ma san me zan yi ba.
18: Ko za mu kira Samira?
12: Kai? Hakan bai kamata ba. Ina nufin Rabi'u ba shi da wata kwanciyar hankali tun da suka ɓata. Na san dai ba sa yin gaba. Amma ina ganin yanzu bai kamata mu sata al'amarinmu ba.
18: Haka ne gaskiyarki. Wa ma ya sani? Ta yiwu ɓatawar tasu ce ma ta jawo wannan. Amma ko za mu kira baban Rabi'u? Kawu Sale, gidansa ba nisa daga nan.
12: Ha ba gaje. Kina ganin ya kamata Kawu Sale ya zo nan? Rabi'u zai so haka kuwa?
18: To, ba za mu so a ce ya zo nan ba. Kuma Rabi'u yana iya fusata. Amma duk da haka, Kawu Sale babansa ne. Ya cancanta ya san abin da yake faruwa da ɗansa.
10: Da wannan muka kawo ƙarshen kashi na farko a cikin jerin sabon wasan namu mai suna lissafin kula da lafiya. Me ya faru ga Rabi'u ne? Ko zai samu lafiya? Me yasa ya suma? Shin hakan ya faru ne saboda ɓatawar da suke da Samira? Kuma me yasa yaran nan ba sa son kiran babansa? Ku biyo mu zuwa cikin wasa na gaba don jin amsoshin waɗannan tambayoyi. Kafin nan kuna iya ziyartar adireshinmu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Shafinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin muhawara da ku. daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya.
1: Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin wasiƙun masu sauraro da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: DW wasiƙun masu sauraro.
19: Masu sauraro barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar.

fito madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Armaya Udo Gwandawa daga jihar Kaduna a Najeriya. Yace hakika tabbatar da yin nasara da bangaren jagoran adawa Aje Abubakar wazirin Adamawa na jam'iyyar ADC yayi a kotun daukaka ƙara. Babu shakka hakan abun murna ne. Domin kuwa duk wasu rikice-rikicen da jam'iyyun adawa suke fama da shi ba wani ne ya haddasa ba illa jam'iyyar APC mai mulki. Domin tana ganin ba za ta ci zabe ba idan jam'iyyun adawa suna zaune lafiya. Saboda haka muna maraba da samun wannan nasara da bangaren jagoran adawa Alhaji Atiku Abubakar yayi. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Ali Sarkin Yaƙin Nima da Imrana Madaha Bakku da Malam Musa Ustaz Mamobi da Sabiu Sani Dan Dagoro da Muniru Jikan Liman da Baban Dimamman Bande tare da Alhaji Mai Kano Jikan Malam Sharubutu. Suka ce DW Hausa tabbas mun yi tur da Allah wadai a bisa hare-haren da Amurka da Saudiya suka kai wa Iraq na haɗin gwiwa ko kuma na taron dangi. Idan har Iraki ta yi ramuwar gayya duniya ba za ta yi mamaki ba. Saboda kowa da kowa ya ga abin da ya faru yayin da Amurka da Saudiya suka kai wa Iraq hare-hare. Allah dai ya kyauta. Wasiƙar gaba ta kace Hamza Bula Malawan daga Damagaram a Jamhuriyar Nijar. Yace da farko dai ina taya shugaban kasa ta Nijar murnar shiga shekaru uku bisa karagan mulki. Kuma daga bisani ina aika sako zuwa ga shugaban kasa ta da ya taimaka ya duba lamarin man fetur wanda yayi tsada sosai. Har ta kai mutane suna dangana da hawan babur ko mashin in ba tilas ba. Allah ya sa sako na ya kai inda ya kamata. Sai wasiƙa Usaini Abdurrahman daga jihar Maradi a Jamhuriyar Nijar. Yace da farko dai ina ƙara jinjinawa magabatanmu na CNSP da gwamnatinsu da dukkanin sojawanmu da suke filin daga. Bisa ƙoƙarin da suke yi na kawo tsaro da kuma kokawar da suke yi na kawo sauƙi akan harkar saye da siyarwa a ƙasarmu ta Nijar. Tare da kira ga 'yan kasuwa da su ji tsoron Allah su bar amfani da wannan dama don su tara arziki akan zaluntar talakawa. Sannan muna murna da shirye-shiryen wannan fara aikin hanyar Maradi zuwa da Magaram da za a fara a kwanakin nan. A ƙarshe ina yi ma dukkanin ɗiyanmu da suka yi jarabawar shiga makarantar koyon aikin soja fatan nasara Allah ya ba su sa'a da rabo. Sai wasiƙa Abubakar Yahaya Lakwaja yace kashe maƙudan kuɗaɗe kimanin naira biliyan 2.9 kan abincin karɓar baƙi da gwamnatin jihar Kogi ta yi abin tada hankali ne. Idan muka yi la'akari da yadda al'ummar jihar ke fama da karancin abinci a jihar, ina ma a ce gwamnatin ta karfafa wa manoma gwiwa da makamancin waɗannan kuɗaɗen don bunƙasa amfanin gonarsu ko ma samu fita daga karancin abinci a bana. Allah ya yi riƙo da hannayen shugabanninmu zuwa ga abin da zai amfanar da al'ummarsu na dindindin.

0: Daban hannu na bankin duniya da shirya wani tsari na samar da wutar lantarki da hasken rana cikin sauki ta yadda a cikin birane da ƙauyuka al'umma za su samu wuta ko bayan dauke wutar kamfani ko kuma rashin wutar ga ƙauyukan hakan ya biyo bayan irin tarin matsalolin da kasar ta Niger ke fuskanta lokacin jerin takunkumin da aka gagaba mata har da na wutar lantarki wakilin Malaya Mai Salisu Bukari ya duba wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana
1: Jamhuriyar Niger dai kamar sauran kasashe na yankin Sahel kasa ce wadda Allah ya arzuta da hasken rana inda kuma ake samun rana kusan tsawon dukkanin watanni 12 na shekara har ma ga lokacin sanyin hunturu sai dai kuma har yanzu ba kai ga cin moriyar wannan arziki na rana ba yadda ta kamata ta hanyar samar da cibiyoyin wutar lantarki masu amfani da hasken rana a fadin kasar sabanin waɗanda ake da su masu amfani da man diesel sai dai kuma ganin cewa gwamnatin ta Niger mai ci a yanzu ta kafa dan ba na samar da cibiyoyin wutar lantarki nan zuwa wani lokaci ta kirkiro dabaru domin ganin al'umma ta samu rufin asiri a fannin samun wutar lantarki da hasken rana ta hanyar wani tsari da ma'aikatar Anarsol mai kula da fannin na hasken rana a kasar ta Niger Abdulsalam Haruna injiniya ne cikin wannan tsari na samar da wutar lantarki da hasken rana
2: shekarun bayan nan da aka yi kudeta an samu matsala na wutar lantarki to gwamnati ko ta gani kaman Niger tunda muna da rana ya kamata mu yi amfani da ita saboda shine gwamnati da banki mondial suka sa hannun juna suka ciciro wannan project su kama ma kowa da kowa da kauyuka da babban garuruwa ma kowa da kowa ya yi amfani
1: tsarin da wannan ma'aikata ta Anarsol gami da bankin duniya suka yi Ya haifar da wani tsari da ake kira haske inda aka zabi masu kananan kamfanoni gwamnati da bankin duniya na saka tallafi don ganin kayayyakin sun zo ma al'umma ta birni da kauye cikin sauki wanda shine sakamakon baje kolin kayayyakin da ake yi don jama'a su san halin da ake ciki Haruna Musa na aiki ne a kalkashin kamfanin mai yaki trading masu samar da wutar lantarki da hasken rana
3: tunda yau kasar mu Niger mun ga doki jama'ar da gare mu wadanda ke aiki da huta wagga energy in an ka ce an ka diba yana da karamci kwarai hanyar wannan project arziki haske lalle husa'a ce ta kwarai dan yau mu a cikin daji mun ka ga wanda mutane ke jin dadi lalle an samu sa'a babba wanda ga sa yau talakan Niger sai ya samu dama ya samu abin caji ya ga haske a koda yaushe
1: a nazarin da masana suka yi dai wanda ake ganin tsarin ka iya taimakawa al'umma ta fita daga mugun kangi na rashin wutar lantarki wanda ke haddasa koma baya a fannin harkokin kasuwanci an tsara kayayyaki da ta kamata a ce duk magidanci ya same shi a matsayin mataki Abdulsalam Haruna na kungiyar haske cewa yayi
2: ya kamata a ce kowa yana da ventilator omons ko tele ko ampuluka da ko an yi coupure ya kamata a ce mutum yana da haske cikin gida kuma yanzu ana gani mutane da yawa suna da abubuwa na cikin frigo in an yi coupure in mutum yana da frigo na shi karami sai haddo abubuwan sai ya sa cikin frigo solar shi ma har da mashin da nika akwai komai da komai akwai
4: kaman akwai wani sauki da an ka sa ta yanda mutane za su iya samu hal mutane na cikin karkara
2: an ba mutane dama a sai hadda bashi mutum ya biya 30% yanzu sauran a biya kadan-kadan har tsawon wata 6 ko wata shekara ma kenan ina ga akwai sauti cikin abubuwa
1: da dama dai na ganin cewa idan dai har akwai dama ta samun cibiyoyin wutar lantarki da hasken rana wannan mataki ne ta kamata a dauka a sassa daban-daban na jihohin kasar ta Niger domin magance matsalar karancin wutar lantarki da mahutawa da zokar man diesel da manyan injimomin da ke bada wutar lantarki ke yi kafin manyan matakan da Niger din ta sawa gaba a fannin na samar da wutar lantarki ya kai gacci wanda ciki kuwa hada tsarin samar da wuta ta hanyar nukiliya Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger
0: Toka da dai ku sha'afa kuna sauraron rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW amma kafin mu ci gaba ga wannan sakon
5: DW ra'ayin malamai
6: Matsalar sauyi ko dumamar yanayi na ci gaba da zama gagarumar barazana da duniya ke fuskanta. A shekarun baya-bayan nan an ga yanda ake samun karuwar yanayin zafi a nahiyar Turai da bisa al'ada yake da yawaitar yanayin sanyi yayin da a nahiyar Afirka inda ake fama da tsananin zafi. Sannan a hankali sanyi na neman mai gurbin wannan zafin. Shin wani mataki ya kamata al'ummomin ƙasa da ƙasa su dauka domin magance wannan matsala da aka dade ana magana akan ta? Wannan da ma wasu tambayoyin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako zai yi kokarin amsa muku.
0: Tumadalla, to daga nan kuma bara mu je jamhuriyar Benin inda aka gudanar da bikin al'adar nuna fuskokin sassaka na burutu wanda aka fi sani da mask a Faransanci wanda ta saba shiryawa kowace shekara a birnin Porto-Novo.

0: vote da nufarai al'adar Bori. Bikin wanda karo na uku da ya samu halartar matsafa da ma'abota addinin gargajiya na Bori daga kasashen Afrika da dama. Gazali Abdu Tasawa ya tuba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aika mana.
1: Daruruwan masassaka fuskokin burtu ne wato mask da ƴan Bori da mabiya sauran addinan gargajiya masu mu'amala da iskoki da rafanai daga yankuna daban-daban na kasar ta Benin da ma wasu kasashen Afirka ta yamma ne irin su Najeriya, Niger, Cote d'Ivoire, Togo suka halarci wannan biki na birnin Porto Novo na shekarar bana. Diodone Yammaku, masanin tarihi a kasar Benin, na daga cikin waɗanda suka gabatar da makaloli a wannan biki. Ya bayyana ma'anarsa da kuma muhimmancin sa ga al'umma.
2: C'est tout un monde qui se cache derrière ces masques parce que
1: yace abubuwa masu cike da ma'ana ne ke boye a waɗannan fuskokin sassaka na burtu. Lalle za ku ga mutane ne ke sanye da su, amma a gaskiyar lamari akwai iskoki da aljannu da sauran abubuwan saddabaru da ke boye da ba kowa ke iya ganin su ba a tare da waɗannan fuskoki na burtu. Kuma ma'anar shirya wannan biki shine baiwa 'yan Afirka damar sanin al'adunmu na Afirka da kuma daina jin tsoronsu. An dai baje kolin kayayyakin Bori irin su tufafin Bori nau'o'i daban-daban da sauran kayan adon 'yan Bori irin su huluna da 'yan warwaro masu ɗauke da ɗiyan wuri da musamman nau'o'in fuskokin sassaka na burtu daga yankunan duniya daban-daban. Kuma ga bisa dukkan alamu abin ya katar da matasa irin su Bernice Donahusu da ke halartar bikin daga birnin Kotonu. Ta ce wannan bikin festival na mask na fahimtar irin bambancin da ke da akwai ne tsakanin waɗanda ake aiki da su a al'adun ƙasar Benin da kuma waɗanda ke akwai a sauran ƙasashen Afirka ta yamma. Kuma bikin ya taimaka ga samun wata fahimta ta daban da kallon da mutane ke yi wa waɗannan fuskokin burtu da kuma musamman irin waɗanda aka saba gabatarwa ga bikin Bori na ƙasa da aka saba shiryawa a watan Janairu ko shekara. Wannan biki na Festival de Masque na birnin Porto Novo na da burin zamowa bikin nuna al'adun Bori na duniya. Kuma ga bisa dukkan alamu kwalliya ta fara biyan kuɗin sabuli ta la'akari da yadda ya samu mahalarta daga ƙasashen Afirka har ma daga ƙasar China. Nicola Huenu de Dravo na daga cikin jagororin shirya wannan biki nuna fuskokin sassaka na burtu na birnin Porto Novo. Ya ce ka dubi irin yadda wannan biki na al'ada ya tara 'yan adam daga duniya daban-daban a wuri ɗaya. Abin sha'awa ne sun zo su ƙaru da ilmomin harkokin Bori da muke da mu ma mu koyi irin nasu. Da haka ne za a iya samun cuɗanya tsakanin al'adun yankunan duniya daban-daban da ma kuma ci gabansu. Ƙaruwar nasarar da ake samu a kowace shekara a wannan bikin al'adun Bori na nuna fuskokin sassaka na burtu na birnin Porto Novo na nuni da irin yadda sannu a hankali birnin ke zama ɗaya daga cikin manyan biranen raya al'adun Bori da sauran addinan gargajiya a duniya.
0: To idan muka koma Turai kuwa, Jamus ce ta fara sauya kallon da take wa nahiyar Afirka a matsayin 'yan raba naka wadata mu zuwa ginshikin bunƙasa tattalin arziki don gina kasuwanci mai nagarta daga albarkatun da ke jibge a nahiyar. Abdulrahim Hassan na da cigaban labarin.
3: Shekaru da dama Jamus na ɗaukar Afirka a matsayin nahiyar da take ayyukan raya ƙasa kaɗai, to sai dai da alama a yanzu ba da tafi bana, inda Jamus ɗin ke ɗaukar Afirka a matsayin abokiyar hulɗar kasuwanci mai ƙarfi wacce ke da tushen ma'adinai masu muhimmanci. Kazalika Jamus ɗin na kallon damar kasuwanci na kusan dala miliyan 1.5 a ƙasashen Afirka. Wannan ya sa Afirka ta ƙece reni. Kimar nahiyar Afirka ta daɗa bayyana ne a idon Jamusawa, yayin da ministan harkokin wajen ƙasar Johan Vadepool ya ziyarci ƙasashen Mauritaniya da Najeriya da kuma Afirka ta Kudu, inda ministan ke cewa lokaci ya yi da 'yan kasuwar Jamus za su ƙara himma sosai a Afirka, kuma yin watsi da ƙarfin tattalin arzikin nahiyar zai kasance sakaci. Yayin da ake sa ran yawan al'ummar Afirka zai kai kusan biliyan 2.5 nan da shekarar 2050, manyan ƙasashen duniya za su fara tsere a kan albarkatun Afirka da kuma damar kasuwanci haɗa da muhimmanci biyoyi da batun tsaro, a cewar Fidel Amake Ewosu, wani mai sharhi a kan harkokin siyasa a ƙasar Ghana. Yana mai cewa akwai 'yan Turkiyya da Rasha da Amurka da kuma China waɗanda tuni suka yi ninkaya a Afirka, kuma Jamus ba za ta zama yar kallo ba, tana buƙatar kulla zare mai matuƙar muhimmanci. Ƙididdiga ta nuna cewa akwai babbar dama ga Jamus domin faɗaɗa ayyukanta na tattalin arziki a Afirka. Zuba jarin kai tsaye daga kasashen Turai zuwa Afirka ya kai matakin kololuwa na dala biliyan 99 a shekarar 2024 a cewar taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan ciniki da ci gaba, yayin da kamfanonin tarayyar Turai suka zuba jarin sama da euro biliyan 250 a fadin nahiyar. Sai dai jarin da Jamus ta saka a Afirka dala biliyan 13 ne kacal, kwatankwacin kaso 1 cikin 100 na jimillar jarin da take da shi a sauran kasashen duniya. Ga 'yan kasuwar Jamus da ke fuskantar raguwar yawan ma'aikata a cikin gida, a nan ma wata dama ce ga Afirka na cikewa Turai gibin ƙarancin ma'aikata. Adadin Jamusawa na raguwa saboda 'yan ritaya, a don haka suna buƙatar ƙarin ƙwararrun ma'aikata daga Afirka, in ji Owosu. Nan da shekarar 2035 ƙarin matasa 'yan Afirka za su shiga kasuwar buƙatar aiki kowace shekara fiye da duk sauran yankuna. Kodayake Jamus ta yi wa tufkar hanci, inda ta riga ta gabatar da matakan fatso ma'aikata daga nahiyar Afirka, in ji Owosu. Shirye-shiryen da Jamusawan suka yi sun haɗa da sauƙaƙa dokar shige da fice na ƙwararru. To sai dai duk da wannan tsari na kyakkyawar fata, har yanzu da saurari na Akaba, inda wasu ƙasashen Afirka kamar Najeriya da Mauritaniya na cikin sarƙar matsalolin tsaro da siyasa da zai yi musu katanga da masu kwaɗayin zuwa zuba jari a Afirka kamar Jamus.
0: Tuma dalla da wannan rahoto na Abdulrahim Hassan muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan ga wannan.

0: To madalla a yankunan karkara na jamhuriyar Niger sana'o'in da mata ke yi daga cikin gida irin su aikin fata da kiwon dabbobi da dinki da saka da noman rani da kuma sarrafa kayayyakin gargajiya na taka muhimmiyar rawa a gudunmawar da suke bayarwa domin ci gaban iyalansu a yankin Agadez na jamhuriyar Niger aikin fata na asahun gaba na sana'o'in da mata ke dogaro da su sana'ar yin jakuna da takalma gami da rigunan gargajiya na fata wannan sana'a ce da al'ummar Abzinawa suka gada kaka da kakanni kuma suke masu alfahari da ita to sai dai tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula a kasar masu yawon bude ido suka dauke kafar su daga daukacin kasar ta Niger lamarin da ya janyo waɗannan sana'o'i na mata koma baya shin ya mata suke ji da wannan koma baya da sana'ar da suke yi ta shiga Hafsatu Gumar wacce ta ce wannan sana'a gado tai ba haye ba ta yi mata riga har da zan daurawa ta yi mana karin haske kamar haka
1: sana'a ta dai ita ce aikin fata ita ce na tashi tun da uwaye da kakanni ita ce dai na gada kuma har yanzu ita ce nake gwagwarmaya da ita na yi furo da dama na koya ma yara da nawa har ma waɗanda yake ba nawa ba Alhamdulillah wannan sana'a. Da tun muna yin ta muna gwagwarmaya a wajen fitar da ita. Ana shan wahalhalu kafin a samu inda za a kai ta a sayar da ita. Ina kera sak ta hannu, ina kera kuma sak wanda ake ratayawa. Ina kera takalmi wanda ake sawa a kafa, ina kera fartikile, mafalfeci, abu na zama da ake ce ma buf. Duka ina kerawa da wannan fata. Yo ko miji gare ka kene ya kamata iya mata su gane ka tashin makanka saboda da naka ne zaka buga gaba ba da na miji ba kuma na miji kenan zaka taimaka mishi a wani fanni shi ma dai kenan wani abba zaka jiran sai ya zo ya maka ba in kana da sana'ar ka ta hannu zaka yi ba sai ka jire shi ba
0: shahararren mawakiyan nan kuma mai kidan ƙwarya Margai ya bar mani coge a wata wakarta ta bayyana muhimmancin kama sana'a ga mata inda ta ce ko ba komai zaki samu abin kaiwa biki shin ya muhimmancin wannan sana'a ga matan Agadez Nafisatu Abdul Aziz ta ce su kam sai san barka
2: yo ko me baka yo ya baka wai baka gobe baka shibi ka in ka kar kuma ci zai tai wa na gashi da kai kaga ku neman nakan ka ka rige ma kanka abu dewa baka yayan sanyi zamantakewa na rayuwa gaskiya ka rige ma kanka abu dewa
0: Masin tattalin arziki da ya karada duniya a wannan zamanin da muke ciki maza na buƙatar taimakon mata a fannoni da dama kama daga yi wa kansu sutura da rike abin kaiwa biki ko suna a wasu lokutan har ma da hidindimin cikin gida shin ya maza suka ji da wannan tsaikon da aka samu daga bangaren uwar gida ga abin da Salisu Abdu ke cewa
3: kamar kalubale rashin kasuwa yana karu kalubale da dama tunda wanda ya saba da reka yan canjin nan ya kasance yanzu kasuwa ta ɗanyin kwanta saboda Allah a shiga cikin wani hali tunda wanda yake sana'a yana hana shiga gani sana'an nan tana taimaka mishi wajen biyan buƙatun shi na yau da kullum kuma yanzu ya kasance wannan abu ba irin yadda ya saba da shi ba kenan ana yi sama yin matsaloli daban-daban kati wasu in ba su da haƙuri kaga za su shiga cikin wani hali wanda ba shi ba za su shiga cikin rikice-rikice sana'ar ba ta yi kuma sai a shiga cikin wani rikici can wanda ba shi ba kuma su maza waɗanda suka san ana taimakawa tun da ka gan dai gaban ka dai ake sana'an nan ka ga da sana'an nan take kenan ya kamata maza mu rinka ganewa da akwai da babu da lokaci kuma da yanayin da ya kawo wannan matsaloli sai a hakuri kuma har da Allah ya kawo warwarewar shi ina jan hankali ga mazaje wanda ya saba da taimakawa kaga bai taimaka ba to ba don jin daɗin shi ba ne
0: to a kokari ne yake da talauci da kuma dogaro da kai tare da kawar da zaman banza hatta 'yan mata da ke gaban iyayensu su ma sun dukufa ganin sun kama sana'a matashiya Sa'adatu Muhammadu ta bayyana mana yadda ta rike wannan sana'a tata
4: to da farko dai ita wannan sana'a mun gashe ta ne tun uwaye da kakanni mu ma mun taso mun ga na gaban mu ne suna yin ta kuma a gaskiya wannan sana'a tana rufa mana asiri sosai saboda da mu she mu ce wani ya ba mu ko kuma mu da kufa irin yadda matasa suke yi ko sai ka roki wani ya baka ko sai ya nemi wani abu daga gare ka kafin ya baka abin nan gara dai ka kama sana'an nan dai ta wanda muke ganin dai muka tardo ana yi muna shin dadin ta kwarai wallahi sosai muna rufa maka asiri sosai wallahi bisanta kiran da nake yi gare su ɗan uwana matasa masu shekaruna da ma waɗanda ba su kai ni ba ko waɗanda suka fi ni to sab ko gaskiya bisa hanya suka ma sana'an nan ta hannu ko yaya take tana rufa maka asiri tana hana ka ka je ka ce ma wani ba ni saboda in ka je ka ce yo ya baka gobe ya baka shi ba zai baka ba ko da dan uwanka ne kuwa kenan dai ka mudu kufa kan sana'an nan dai da muka tardo ana yi tun uwaye da kakanni dama aka da kowa ya sani sana'a aikin fata ne da abinda mata suke yi da abinda dai ba a samu da kaba da sabi da sauransu shine dai aka sani aikin aka da sun hannu kenan dai in baka iya wani ba dai ka iya wani
0: masana tattalin arziki dai sun ce hanya ɗaya cilo ita ce mafita ga wannan koma bayan da aka shiga na rashin kasuwa a sana'o'in hannu da mata suka dogara da ita Mamman Sani ya bayyana wasu hanyoyin da yace dole ne a bi su domin ganin dorewar sana'o'in mata
5: mafita ina ga muhala daman muharama kanmu karatun tanis wannan kayan namu na al'adun gargajiya zace ne mu to mukin kanmu mu ba abin ba muhimmanci ni ina ga yau ga kai lokacin da zamu runguma abin nan mu karbe shi da hannu biyu mu bunkasa shi mu so shi mu saya mu sa shi har wani ya gani ya ji dadin abin ya burge shi kannan ya zo ya saya mu ya kamata ɗan ƙasa mu fara sayan abin mu fara girmama abin mu rungumi sana'o'in nan mu rika sayen su muna sawa sayen su muna ci muna amfani da su sai ku ga wasu daga waje sun gani har ya burge su mu ma ai haka ne dan muke sa duk kayayyakin mutane ai burge mu ne suka yi da kasashen waje kuma muke zuwa mu siyo su dan mi bin ma bunƙasar kayan mu na gargajiyar namu na gida masu yin namu ne ɗan uwa dangi in sun sai dai sun yi jira wani ya zo ya saya daga waje da mu ya kamata na farko a in nace mu ina nihi manya magabata su fara gwada hanya yanzu dauki alal misali an waye gari a ce a duk jaha ta Agadez a waye gari a ga gwamnatin kin jihar Agadez an ya sa kaya tsaf gaba ɗaya kalal shigal buzayin Agadez ga albai ga turkudin shi ga abin zai burge mutane sauran yan baya dole su dauki su bi sahu a ce a damagaran an yi haka a ce a talabiri an yi haka a ce abin tun daga can sama har president de la republic shi ma ya runguma abin ya so kayan nan namu na gargajiya sai ba da model sai mutane su bi
0: sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na abu namu maganin akwabe mu a madadin sauran ƴan uwa abokanan aiki musamman ma wakiliyar mu daga Agadez a jamhuriyar Niger Tila Amadu ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisalam